0: How do you show that God is the number one priority in your life? We took to the street to ask people what they thought about God being their priority.
1: Always na ako siyang gina-add sa akong prayer every time like na amicuses or like everyday life na ako. Like, gina-add na ako siya sa akong prayer.
2: I believe that God is on top of my list because kuan mga siya may mga gagayid na to patungo sa pabuting landas. Siya'y nakapausob na ako because katungo pa ko ni Apilana Ministries. Always akong nagbobulakbol din, sige nga, inom ana, dayon. Once na ilan na dyan ako siya, di na ako na-realize nga, importante tayo siya sa atong kinabuhi.
3: Sa tanan nga, buluhaton, siya may unahon sige, like, if ever need og help, siya may ask. Tas, sa tanan, kung unsay ask, dito rin niya mo pray sa tanan.
4: Praying to God, and whenever I have problems, dayon, gatag og time nga mo ato jud og church, bisag unsa ka busy.
5: As for someone like me, as a student, of course, God should always be on our top because from the very beginning, siya mo'y nag-sustain sa all the strength, all the courage to pursue education and finish it. Always kong musik og help sa iya. So, as for someone like me nga, who's very competitive with my studies or all the activities ka akong gi-join, murag na ako'y proof or murag na ako'y my experiences nga, I always seek help from Him and I always win sa mga competitions nga akong gi-join because of God, so...
0: Don't go away! Coming up, we will see how God's Word answers that question.

And thank you, Jeff Espada, for that request of Stephen and Whitney Trimble singing All Along. And I am so glad and I am so blessed na ang love in Jesus is still true today. And that started, nakabalo ko ana, when He first died on the cross para sa akong mga sala. Siya namatay, gilubong, ug nabanhaw para makasigurado ko na adto ko sa langit. And listen, friend, if dili pa kasigurado ana, ginahay mi na makatabang nimo. Dira sa amo ang Anchor app sa ibcd.theanchor.app na kay makita na pwede niyo mabasa or pwede niyo mapaminaw in English and Cebuano upat kasimple na butang para makatabang nimo o makasigurado ka na ato ka sa langit. And of course, welcome po kay kadiri sa among simbahan dira sa International Baptist Church, Dumaguete. O among service times o among location kay naara sa among Anchor app Japan sa ibcd.theanchor.app. So hopefully, listening friend, na makatake advantage ka ana sa mong app. Akong usbon ang web na address, ibcd.theanchor.app. But for now, here's another request that came in from one of our faithful listeners. Here's New Hope Baptist Church singing, He Leadeth Me.

0: are sinners and we owe a sin debt and we don't have peace with God. We're sinners against God. But yet when Jesus Christ paid the debt for us, if I receive his payment and God says, you don't owe me anything now, it's already paid. We have peace. You want to have peace with God? Oh, listen to me. I stand here this morning. I have peace with God. Oh, I'm a sinner, but my sin was paid for by Jesus Christ. I have peace with God. You can have it too. Jesus paid for our sin. Our Creator was dying in our place so that we can be free from the penalty of sin. He conquered. His dead body was taken off the cross. His body was placed into a tomb. And after 3 days, he rose again from the dead. I mean, he conquered sin. He conquered death. It did not have victory over him. He had victory over it. If Jesus was still dead, he could not save us.
1: Thank you for listening. To listen to the message in its entirety, you may download our free Anchor app, ibcd.theanchor.app. That sermon was Salvation, preached on January 28, 2024. Additionally, you may visit us at International Baptist Church, Dumaguete. Our location and service times are found in the Anchor app. Again, that's ibcd.theanchor.app.
2: Mahimo ba nga mangutana kanimo sa usa ka seryoso nga pangutana? Tingali ang labing mahinungdanon nga pangutana nga mahimong ikapangutana kanimo. Kini adunay kalabutan sa realidad sa kinabuhi ug kamatayon. Ug kung unsa ang mahitabo kanimo kung ikaw mamatay? Matinuoron ba nimong ikasulti nga nahibaluan nimo nga ikaw sigurado kung diin ka mugugol sa kahangturan? Sa dili pa nimo isalikway ang pangutana, naghangyo ako kanimo, ayaw talikdi ang usa ka mahinungdanon nga butang. Imo bang hunahunaon sa makadyot kun unsay gisulti kanato sa Biblia nga mao ang pulong sa Dios ngadto sa tawo? Ang Biblia nagtudlo kanato nga sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Ang iyang gahom, kahibulungan kaayo, mao ang pagsulti lang, ug namugna ang mga butang. Iyang gilalang kining kalibutana, ug ang tanan nga anaa niini. Sa ikaunom nga adlaw sa paglalang, iyang gibuhat ang tawo, ug huypan ug kinabuhi. Gibutang sa Dios ang tawo, si Adan, ug ang asawa nga iyang gihatag kaniya, si Eva. Ngadto sa usa ka hingpit nga tanaman nga gitawag og Eden. Sila gitugutan sa pagpahimulo sa bunga sa tanaman. Aduna sila'y usa lamang kalagda. Mao kini ang dili pagkaon sa bunga sa usa ka particular kahoy. Ang ilang pagkamasinupakon naghimo kanila nga mga makasasala. Ug tungod kay kita mga anak nga lalaki og babaye ni Adan og Eva, kita usab mga makasasala sa kinaiyahan. Sa Roma Kapitulo 3, Versikulo 10, nagaingon, ingon sa nahisulat, walay matarong, wala bisan usa. Sa Roma Kapitulo 3, Versikulo 23, nagasulti ka nato, kay ang tanan nakasala o nagkabsan sa himaya sa Dios. Kitang tanan mga makasasala, ako wala magsulti ni ana aron sa pagkondinar kanimo. Ang kamatuuran mao, kita ubos na sa pagkahinukman tungod sa atong sala. Gipaambit ko kini nga balita kanimo tungod kay kinahanglan nga pasidan-an ang mga naa sa peligro. Kung mamatay ka nga makasasala, klaro kaayo ang Biblia nga nag-ingon nga ang silot mao ang pagkahimulag sa Dios hangtod sa kangturan sa linaw nga kalayo og asopre. Ang Roma Kapitulo 6, Versikulo 23 nagsulti, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang Pinadayag Kapitulo 20, Versikulo 14 nagingon, og ang kamatayon og impyerno gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini mao ang ikaduha nga kamatayon. Ug si bisan kinsa nga wala nakaplagi nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi

Good evening, faithful and solid listeners. Welcome to 101.7 FM, the Anchor Radio Dumaguete, and sa ato nga program this time. And thank you to all of you nga nakasente na sa inyohon nga mga song requests. Thank you sa pag-tune in this time, sa pagpili, sa pagpaminaw sa ato nga station. And we hope ang mahimo nga blessing sa inyo sa pag-play sa inyohon nga mga paborito nga musika here sa 101.7. Again, ako dahil si Brother Elmer Rushana welcoming you and excited nga mo-host sa inyo ha aning time sa aton nga live listener request. And also dahil sa aton nga mga bagong mga listeners dira, and kung bago lang ka naka-tune in, nakakita sa moon, you're also welcome to participate by sending in your song request. But to do that, you need to download the free Anchor Radio app first sa imuhon nga device para nga maka send in puga sa imuhon nga song request. And simple lang kayo, ato lang ka sa imuhon nga web browser and just type in this address, ibcd.theanchor.app. Again, that's ibcd.theanchor.app. And using your Google account, register for free para nga maka send in ka sa imuhon nga song request this evening. Again, we look forward to having a wonderful time with you sa pagpaminaw sa mga nindot nga songs. And sa ulaylangan, let's start this program sa pagpaminaw aning unang request gikan ni Jonah May Malukot. Here's Lacey McRae with the song Precious Presence of Jesus.

And you just heard a great song sung by the Assurance Trio, God's Already There, a song requested by Christina Montes. And thank you for that, and thank you sa pag-umino haron sa itong program here sa 101.7 FM. And to all of our listeners po nga nakatune in this time, thank you sa kayo sa pag-umino o sa pag-sendin sa inyo ng mga song requests. Ato lang na ipasunod kay medyo ubay-ubay man dyan. So stay tuned sa pagpaminaw sa dugang pa ng mga nindot nga mga musika here sa atoon nga station this evening nga itong paminawan. So atong song, next song request, gikan ni Raniel Singit. Here's the Wisdom Family with the song When I Pray For You.

And you just heard a great song sung by Eddie Galleon, God on the Mountain. And thank you, Sir Emerson Ubas, for requesting that song. And sa pag-umino karon sa to nga program, I hope you enjoy ni mo yung song request this evening. Well, coming up, here's another song request gikan sa mga amantes nga ga-travel karon na sa Bohol. Thank you sa pag-umino. Karon sa 101.7, faithful na to daring kauban sa IBC. Atong i-play nila ang request sung by Lacey McRae, If He Hung the Moon.

Bringing you Christ Honor Music 101.7 FM, the Anchor Radio. And thank you, Mary Jane Rushana, for that song, sung by Eddie Gallion, Stay Close to Jesus. And thank you for staying close to Fukumino sa ating program this time. I hope you're going to enjoy ninyo ang mga song requests kay gamit dari sa station. Blessed yun mi and nalipay mi and nakalagad og naubanan mo namo sa Fukumino sa inyo ng mga favorite Christ honoring songs. And thank you so much sa mga naminaw karon and sa mga wala pa na playing yung song request ato ni player on to daod. So wait lang gamay and sa mga bago na nakatune in, welcome kayo mga musendin pa sa inyong song request. Kailangan pa ng time sa pagplay sa mga paborito ninyong musika here sa 101.7. Coming up, let's hear this request gikan ni Abigail Roshana. Here's Bruce Fry with the song All Because of Him.